jamu jarir wagan bilam jarir dugu dugu wagan hanjang wagan ondano ngana sanmon sanmon fase momak napula ka gojil taraga gor genum bayo danja

Ahmadu bi Alhaji Alhaji Muhammadu Lami. Sa yi Chester na yan. O bonu jodi Chester ke. O bonnani diri Ali Modi. Welisan ko wawde no wawde welni non ko non wawde e metodi.

hal de mum mar farso gallan ngan tongan jasan wala kes haa seydi ba le fongol de angoli bol beltindirama kala giddo ma e kala bande e kala sey jodi do ko sehil ma gido ma mo jomirado jom bade e bawdo wadi yidde mawnde hakkunde ma e mudu almudu hodobe o almudu kati e der halobe wite ibnu sa'd ibnu sa'd

0: ti subak to be ngandi nay ki to ngorda da be ngandi nay ki no poti weti subak ta amadu da na te wure utupi hen legal goral be ndugi be payto utupi ngal ga ndugi payto tan ngadi ndugi hokka mokka ngadi be na te wure he be be be na te nay be changi ayna be nay be namudire ayna be nay tawru ngo fo ngadi rendi tamba di luger gerle fof no fotir no ngadi diwan tamba ko fof rendi be namudire amade hare ndeyi ha wuli tan wajibe kanyum ndugi tortri sel sel ha be laabi be ngopidi amade hare he amar namudire mabbe habe poli amadu be nangir dum juude be nangi amadu be kabbi dum ha tiidi be ngadi dum to galle de ma jamdi do wajibe kam dara de wul tan kanyum ndugi koti hay goto hedda hay goto mabbe kadi ma yaay kam fo be koti jolof heddi amadu amadu folama nangama habba ma adda be ngadi amadu galle de ma jamdi do be mbi odo woni arno be garu gudi nayi ha be mbi baddo do bade ko don ha beta sibu tagga non do fo ko kisite jonno so weti tabaldi fiya amadu ligirsi on aji be banno amadu wali habbede iya kirali de jonti be kirti debbo de ma jamdi ini wiya yasi andi yidde ko allah watta amadu tanji wali o wi tobe allah wadde jangal de wonede wedde do fo itta tobe de ko be nyiran nomo ko won Allah gaynan dum de san debbo o debbo debbo de ma jamdi hono yasi ndari amadu to habba do berna makko de bonu yurmi amadu ko joge mun juro o yurmi amadu no feewi o wujiti kanko yasi no adan amadu hirani amadu sadi hirtade be kittiyam gayni be naati be lele be kut sudu de ma jamdi e yasi yasin tan ene leli en lende dama jamdi dama jamdi etti dum mudu fay yasin yasin filti o wi mo yasin hol ko woni yasin wi mo ada de ko cinni o wi wallahi man o wi o do jiya dalla ma kabuda so weti subaka kapita mi mi da mara o do len mudu ko sinu jinni so weti kapita mo kacca mbada ma cudu mo likan ma e galle aso wu banat ko cinni ma bay san ma so dum to bare man ma ba sabar dem ɓoyimo joni noon lamɗo kadi e konngol mum so weeti subaka yimɓeɓe gari ɓayde gar noon nangganoɗo fof ko hirsite soɓe gari hono mbiyan ɓeɓe o wi subaka lawdama soɓe gari ami wi a dawi a woppan ko konngol ɗum ne kadi a hirsi ko hirsitake sona gartuɗa sa arti mbiya ɓayro haɓɓitama o hirsa kankaɗo hirsitake min tema jamdi wi mo gasi salatu wiya sallidare dema jama tan goɗo wi holi joom haji dema jamdi haɓɓidema mojadi towru ngo nangue tuggi tan ɓe piita balɗe ɓe kawrata to balleji ɗo ɓe mbi joni noon nangganoɗo hanki arnoɓe honde nayyi ɓe won hen nangganoɗo ɗum jogori hirsede ɓe foof ɓe kawrata galle dema jamdi ɗo taw yasin yettima haɓɓiti amadou amadou hokki amadou ñam amadou ne joɗɗi to galle ɗo ɓe mbi yasin ɗo dema jamdi woni yasin wi dema jamdi dawi ɓe mbi joni noon nangganoɗo o min gari ko yo hirsa yasin wi wacirani mo konngol yo hirside ɗum nene kadi o hirsitake sona dema jamdi arti ɓayde min komi debbo mi yamirta ɗo ana hunde juuti arti yimɓe ɓe gari ɓe mbi dema jamdi minen de min mbino e nangganoɗo on hirsi ɗum adduno min dema jamdi wi on kirsano ɓe mbi ala oy kasi ɗum noon goppemo ɗon han kadi ɓayde yasin jaɓani kadi yo won ɗon wona maccuɗo gallo min waɗa maccuɗo mbi liggoro mbiɗo hutoro omo wubban ha so pucca so ndungotuɓe walla minam ɓe mbi masallah
1: so yarni puccu ngu o dogdo ɗumen ne mbaɗa o fandu wuuro ngu o telloɗo o yaara koyɗe makko mbiya hay kora makki
0: mana hawnade hay so yarni puccu ngu hono waɗɗumen nam

warugo ko pullo heppani ha baaji haw soyni madal ko ne tudde fundaade e jaamu hirna o andi deminaare de nana wuro amma andi ko wirnobe kelimbilti ko to ko kambe be paamaani hol ko fitti kelimbilti ko to o wi ko manal biite kelimbilti ko to kelimbilti ko to o jogori hoode wodo to bongo tobi beedi kewi diyam landade heewi diyam nayi di mochi di titi di mbaawi togde o wi on sa'a kanko ɗum woni noon hankkadi tawa kelle mbilti comɓe ni wigode aynaaɓe nayi nden so nawi nayi maɓɓe ɗi tawa nayi ɗi tappata haɗi ƴettuyo mbaal on sa'aane kadi o rewayi ladde tawa so rewayi ladde nde ladde ene heewi ndiyam omo adi nayi ɗi ine titi ne mbaawi togde ɗum woni kelle mbilti kooɗo ɗum woni yettode makko nde ɗum o sooyi ɗon kamɓe ɓe ngannda soosɓe ɓe ngannda

duwani bubu jaani mol hiddi koy duwani buru ite jamara gala ta mayde gandala ta mayde lam hatta mayde hunde fo ko duwal atle timo tedda ande gorko pullo halalo gol wala kewol hakkunde makko e dema jamdi pullo o nawi nay haba hakkunde makko yaabere pullo o nawi nay hakkunde makko e farsabu e bawde dayal pullo o nawi nay hakkunde makko e gumalel sama jam jalalo pullo o nawti nay hakkunde makko e hamme chamel pullo o nawti nay battane makko fawne kadi kanko amadou wona pullo wari ko ko safale mbari ko irgil baade ko o hiddi ko tawete luwaɗo ɗo ɗon pullo o may caggal en binni amadou dañdu waali bobu jaaji mala gorko mbaltina mina sambaytade guelo en ɗone kadi ko keli wiya ko afo maysi nan koɓe noon soɓe mbi neɗɗo oɗo ko hammadi eɗen cikkiten hammadi ko afo ala hammadi ko kumtoɓo hay kamɓe mbiyata sa nani ɓe mbi neɗɗo hammadi tan ko neɗɗo bawɗo wiyete hammadi ɗum woni noon golɗo liɓol

0: dubina yoni dubino gaasi ni o fini subaka kam ko suka jare do yotti saajo bantaay mo baba o mona o yi to te pote ko lekki gaaji way ko no boota ni andi de do ko boota fo inay hawti dum dum yeta gonga o dum goy da gonga ko hawti dum ko tokka o woni yide bi yum
1: Yeah, I'm going to eat it.

batinan jigen jongu may kumba ba meren du ndaw xale da ku ci nek jorna bur ma kumba gaw bay dan ga ko kejo ay ko ko play sima.

Aggi ñi ci mer aggi bi jaw ci mer sa bay ko ko jaw ngeew jaw bi bu la nexe falu jaw bu la nexe falu jamay laer ndey mari boy say bat boy atu boy sa mama wax lon jaay jaay amadu bay bay ba ilimani mare.

Monsieur Saïdou wane jaawuro men wotri wi sindu bande to bondo jibina ko sunu lamadi lam kadi metare wadde presenté on ardi Monsieur Samba kadi ko sunu lamadi lo ya ene jaawuro men wotri wi ko ki jaawé kadi on nati sunu on metare

monsieur Hamidou Boubou Diaye ma lajj ko asaman tele bu yaga do ndey tednir de bando baram yero dana yero mojo malado o wi yero ko sehil mako ko bam mako wallahi ne ko sehilam ko diom nafli mo o ya kaw mako muhammadi o ya mouli Oumar Dia tednir de bando dana yero mojo malado ko buri jammaaje Belgique ko diw dokkal tawi diwaani beljere fo mura anda anda ta mo di balal ko majjani balal ko bonani majjani bonar kaldu bur walidu wi non e to la mo Allah di da bonati sari nyaagaade dimo majjani bawli no yesu wi ma wanda tawi ala do wallahu heni an gardo nyaagaade mo amayat kanko mo garda nyaagaade o maaya kuwer tawda mo nde hela ala ana don tawani mo ko fon gala don

tampuy be aduna do ko wiibe nyaanyo ko burle puudi ne ko tampuy tano nyaani wad dulo kewum ne yahan be dido kaaji bondi leedi di koy bangi ma tiyatuna heed ngi wa bondi di neena jallu yodo semino ko inde mika e mamma yero fati e samba jamme ko do feela mo baani ko joodi be semil fon.

Samba kurme na yai wali biram pati andi yai biram nan joy. Samba kurme na yai wali biram pati andi yai biram nan joy. Samba kurme na yai wali biram pati andi yai biram nan joy. Un yai birema jogo pondi ni yai birema jogo. Un yai birema jogo pondi ni yai birema jogo. Samba ya amgoni aktarani awali. La garan kodab birai mandungu wal jojo kurambizan nena ute nyai bomi mudu nyai sambandi la nyai mi chi jam jami nyai hudu bomi mudu nyai malvati me nyai mudu darangoi nyai hudu bomi mudu nyai malvati me Samba kurme na yai wali biram pati ani yai biram nan joy. Samba kurme na yai wali biram.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jalni bidam lila. Nsitan na Chef d'Orchestre Rofi de Kaya Kapanjani. Sabiatu fama. Aida fama. Njaya talni balula. Wako na manyina na duwa yung pananate. Ikae. Kuno ikae pigal. Kuno ikae sadu. Ikae kanari. Atalam di mati aziz niya. Nyambalo. Manyina salim benga panang kemana de. Ikae boy ben. Ben wala. Wako na manyina na sarpanang kemana.

wokono manyina na doyon fana Nigeria kono Nigeria aben kono bi tanyina dal mo meke ka Emmanuel Bata Bata wokola fana

ujino kay biggal ko wona ne wayu ala na wada wobbe non wona sadak kono dum janma musibe de.

dankal ma ca tuuba ne ku daw ñaaw ba kana koy ndigil attaduga ak gwar foox mukhrija biram faat ma dawra.

gëngë ma ci Touba neeku ndaw ñaaw Fatma na Touba gëngë mu ñu xuré jaa na Touba gañjé na Touba gañjé kungal ak soxna mbay ak faalo ak soxna mbay jayre taal daam seen cam nga Touba neeku ndaw ñaaw bëkk na ko yobbu gi lay waye taa dugga ko ni war xox.